gbogbo olugbọ mi jake jado ni gbogbo ibi ti e tin lanfani lati gbun mi ati lati gbọ mi ni kutukutu loni ojo sunday ojo kokanla osu elekewa odun 2026 happy sunday this is the second sunday of the month I celebrate everybody mo ki eyan omo olohun mo lanu pe happy sunday an happy second sunday of the month ni toto oye ka jo oye ka yo gege ba se wi lana ipade to ni ipade to yato gedegede ni atana lati so pe fi ebun ranse lana 10 gege ba omo israel se se loni 11 oni ile mebun yin wa mu wa si church bo ba le danu fe nikan na mo ti e oni bo ba le se talika kan lore wa se lore gege bi nta ka lana ma tun ran yin leti pada be ba gbagbe be ba ranti bo ka to se nkan kan sa pastor dekunle epafras woli yin ni o ti jo comfort life mission international ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite wema bank te midire market gbagi titun ni ilu ibadan emi mo lanu ki yin to logun mummy e wa fese te pepe daddy e wa fese te pepe ikan ninu awon ojo omo ni gbagbe loni papa ju loni to tun je ojo sunday ojo kokan lai e ma bo ni bi pepe ja lo dupe e ja lo yin mo dupe temi e mo kunle mo do bale kan gbowo yen soke ni bi pepe be se mo dogbon fokan si be se mo ra fun sunday service ise meji na ni o ikan ni agomeje la ro elekeji o bere ni ago mesan ise mejeji emi mo se leri ma to tun so nti mo so lana nti ori pete mo dupe temi e pe pastor mrs temi tayo fun gbogbo awon omo Olorun ti an ba gbianju lati dide won kan lo fese tepepe kin la fe se laaro yi

Jesus to se mi logo lo se mi dada. Gbogbo yen ki gbe pe Jesus mo dupe. Iwo lo se mi logo to ton se mi dada. Mo da ope pada sodu eni to ni. A fi ogo pada fun eni to ni. Ogo ni fun o Jesus. Gbogbo eyan omo Olorun loni ojo kokanla. Osu elekewa. Mi mo bo yo leke hallelujah nla. E kan ke bo ba se wu yin lo sona bi to ba wu yin. Hallelujah yan je meje. Ogo je merin. Gbogbo aje 11. Somebody shout 7 hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah. Ogo merin. Ogo. Ogo. Ogo. Ogo fun Messiah. Ni ana e je n pada lo sinu ti mo ka. Ati n to sele ni ayaju ana to fi lead wa lo si ohun ta se loni ati n ta se lana. E ranti ti bi meni so ninu we Genesis chapter 8. Ni verse 2, 3, 4, 5. O ni omisi kanle. Ni osuke wa. Bibeli son kankan ni nou we Zechariah chapter 8. Verse 19. O ni bayi ni oluwa wi. Awon omogun. Oluwa awon omogun wipe. Awi osuke ni. Ati se. Ati osuke anu. Ati awi osuke je. Ati osuke wa. Osuke wa yi. Kilo ni yoje. Yoje ayo. Iyan tun mo si pe osu yo osu ayo ni osu idunnu osu igbega ati inu didun ati apeju ariya enikan ni kini te le fe ka se o nbe ninu iwe Esther iwe Esther chapter 9 ibi ni ma ti ka verse 22 oni bi oju eyi ti awon ju ti won simi kuro lowo awon ota won gbogbo eyan gbowo lori mo pase ni ase lati simi kuro lowo gbogbo awon ota re so le foke ni igba mewa loruko baba to ma ti temi mimo o jabo si o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba o ya gba gba simi gba simi gba simi gba simi gba simi loruko Jesu bibeli ni ojo ni bayi ti awon mo Israeli simi lowo awon ota won wa kigbe loruko ni igba marun ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi ma simi lowo awon ota mi egbon to so oni ti won simi lowo awon ota won ati osu ti ibanuje won di ayo osu ti ibanuje won di ayo mo mekunle eji amalabadu se to bahaladash mi o mo ru banuje ti nbe lara re bo bo won oluwa lenu mi fi agbara sami ibanuje re lato ni ilo yo di ayo e kigbe iwo ibanuje mi o ya di ayo dayo dayo dayo iye tumo si pe ninu osu kewa yi olohun ba ngbo mi o fe mo bi ibanuje yen se po to bibeli ni osu ni o dayo wa gbo to so tele ati ojo ofo bibeli ni o di ojo rere ki won ki o le so won di ojo ase o binu mi ba se do to to ba le gboran ti wo gangan si ase fun enikan ki sa se fe nikan ma tun so nto tun ni ka se enikan ni a in wa le dana kin to mo bonu service service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dayen awon mo olohun lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now leyin igba na ni isin elekeje o bere lati ago mesan iyan mo lo titi ago mokan labo si mejila and bo ba le si ase awon mo Israeli se be ni on the 10 and on the 11 ati ko si latana to ba tele trend wa su yi ore keke ko ni nbe nu e mo si so pe ko se nkan ti a se we na la we oni kuni oni yo je oju ase ati oju ayo ati ojo ti olukuluku o fi ipin onje ranse si eni keji re ati ebun fun awon talika nkan meta ti mo fi o se loni nu and wa bere nkan kan to ba fe to nipon to fe ri ko to di woyi tente odun ti nbo ti Jesu ba fa bibo iseyin iwo to wa lori aisan yen ti en so fun o ti en ti fun letter pe wa ku o se so oluwa to ba le je ri tente odun ti nbo ma gbegba ope bere nkan kan to ba ti wa se tan anointing oil ti mo fun yin wa wa fi mi so wo fi sami sori re hey enikan ni e come again ko se oh, binu mi ba se do to ba le gboran ti wo gangan si ase fun enikan
ki sa se fe nikan ma tun so to tun ni ka se enikan ni a in wa le dana kin to mo bonu service service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dan yen awon mo olohun lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now leyin gba na ni isin elekeje o bere lati ago mesan iyan mo lo titi ago mo mekan mo kan labo si mejila and bo ba le si ase awon mo israeli se be ni on the 10 and on the 11 ati ko si latana to ba tele trend wa su ore keke ko ni benu e mo si so pe ko se nkan ti a se we na la we egbe ni fe to win ti olohun ko wi because on ti olohun so pe fe dewo fun o ti ni osu kewa awe osu kewa bo se so yen yo ja si ayo ati ariya inu didun lo je be bi n ba ti gbo nkan gba pe mo gbo ni o wa ni mo kunle to ba se nkan meteta yen o wa ni oluwa bo ba fa bibo re seyin ko to di tente odun ti nbo mo fe ri nkan bayi e ti sun mo mo

0: gbogbo eyan omo olorun kan ni ki mo ngbo ya wa da bi ere odun ti n lo sopin odun ni lo sopin emi ire o lo sopin gbogbo eni ti n gbo mi emi e o ti lo sopin o emi e o si ni lo sopin o ni kuku ojiji in the name of Jesus egbo gbogbo eyin te wa so na church e gbianju loni yi to je ojo sunday 11 atana 10 lati kosi wo na mu nkan kan dani se nkan kan dani ma so kan dani mu ibuku kan nkan meji ta emi olohun ni a se loni niyan o tatalika kan na lore olohun gbo to ba le se be mark ibi taye re du to de dubai ko wa won ti o sele ko to di next year giver never lack giver never die afigba to olohun ba to san ore to se iyen nikan ko mo fe ke ba mi polowo e ke ba mi so fun gbogbo awon eyan eyin te n gbo mi lori Facebook YouTube ati TikTok e ba mi si are fe eyan merin merin o ti bere na niyan ni ose ti n bo Saturday ti n bo o din ose ti n bo bayi o ni graduation fun gbogbo awon Bible school o ni graduation o la fun gbogbo eyin te pari Bible ni certificate yin but inje je mo pe leadership seminar o ti bere fun gbogbo awon ti an je iranse Olorun daddy mo invite yin mommy mo invite yin si summit yi there is going to be leadership summit fun gbogbo awon pastor evangelist iwo to je odo ni ojo meji Thursday and Friday fun gbogbo eyin te sese dajo ole enikan ni won mo la fowu wole ni e fowu wole ni o iye eyan 1000 la fe accommodate so ni agbare lohun Thursday and Friday lojo Friday we je we muni lagbara olohun wa si fi certificate leyin lowo ko si bi to ti le lead we are training 2 days leadership training 2 days for the people that want to grow their church is basically to ba lo mo to fe ko bo mu jo re dagba fi ranse enikan ni woli bo ni ma fun yin ni number te mo pe te mo se registration si gbogbo eni to fe idagba soke ijo is owo kan to won o 10,000 pere ni just 10,000 enikan ni kini number kin le tete a fe book fun awon eyan 1,000 tori jije mi mu won ki se ipade kowojo ipade fun awon to ba pinu tan ni for leaders and gbogbo eyin evangelist is opportunity for you gbogbo eyin pastor for the growth of your church and gbogbo eyin te fe je adari is a great privilege number yen ni 081 40 63 06 99 081 40 63 06 99 e pe pastor tosin e ma register baba ti mu awon eyan 1000 enikan ni se mo fe sun be yen dola dojo Friday ko sin to buru nu e o ba ti le sunu church opportunity ni but to ba register won ni jo wole at all it is only for people that registered onje ojo meji wan nu e o bi ogo se nje ti olohun so ko le mo pe ki sowo re bi o se impact ti o ni ati agbara ti o tele lagbara eni to laye atun ojo Thursday and Friday ko ni si pade fun gbogbo sona church lojo yen ago mewa si ni lojo Thursday ago mewa na ni ojo Friday yo si mo tan ni ago meji osan 10 to 2 ni gbogbo eyin te ka bible yin tan to ba wa di Saturday ati gbogbo awon bible school a graduate yin lagbara eni to laye atun
1: oruko mi ni Yabo Amidu lati apete
0: apete
1: be ni sir mo dupe lowo Olorun ojiji to gba osu taaru ko lori mi lojiji
0: lojiji lojiji ki osu kaaru oko lori e sit down
1: ti baba ba se program ti mo ba ti wa se tan ma lo si TikTok tabi YouTube ma lo mo wo ni
0: e tun lo wo mi
1: ma tun wa tun mo gbo agbagba to di lale ana mo wa bere si gbo prayer yen ibi ti baba ti ni lori gun mere rin agbala ye ni to dowo re mo lo ko jule lo gbowo re lo ju lo gba mo sa gbadura yen daada ni ale ana bo se bo mo se wa kuro nbe ti mo ba wo so pe mo sa ri ti ma nkan ra freezer fun enikan to fun ni owo oni ko lo gba sobun ni se pa laanu ti e to ku ni orile ti ba ya duro owo ni won ko fun obirin yi e wa sanu emi na emi yen ba ni message mo ba wo ki message ti mari mo se message e ba
0: o ri fegu e ba message
1: e se you ti talk ni lo ba pe ni pada pe ti le fe mo ni oni kini mo nta tele mo ni okirika ni mo nta tele tele mo ni su baba ti oso eko ni mo tin lo gbaru bread mo si ko lon ba mi gbaru ko ba mi yosu paru ko lori mi oni da na pe ki send account number mi si ohun bo ba send account number emi ba reti e data mi tan bo ba lo charge bo se didaji tan boy wa si
0: tan bo so si la
1: so si mo ba mu phone bi mo se ye wo ba mo ba 800,000 na ti send it
0: 800,000 Eti mare ori remande

0: Jesu Oluwawa e fori yen le o ti gonju dide wa se bai baba set we mi na ah eleda mi bala nu mi dide oba fun yin ni 800,000 Timothy says be 100
1: 800.
0: You man go program mi ni
1: ah mo man go dada igba ti mo wa lewe laga tori mo kan wa lewere ni tori won ni bo ni mo wa mo ni apete ni mo wa ibadan pe eko ni mo tin kiri bread o wa ni pe eko lawon si wa pe sugar kin send account number mi si awon
0: ere ni awada ni le ba ri 800 se mo ri ni
1: mi mo ri o mi ti e riri rara
0: ta lo so ipo lore ti tan ara won kan ta wa ma se lori Facebook re baba wu o ma tele baba wu o ma tele mama yi ki le be ta bayi
1: akube ni mo fe ta
0: akube
1: be
0: oye mo wo yin wa owo yin mo fe ri

0: ni ko pe ore pe ore kan bo fun bi pe nkan to ma fi mo ra ni pe owe o pe mo ti di pe sister
1: ni bo ni se lori facebook mo ti so
0: e lori facebook
1: e ba ngbe si eyin engineer o ye play re
2: ila ikan ti wa affected ona ton ton o fi dare mo ni o si ka re oluwa so pe ko pe o fi han mi be ika yin o pe ten
1: okay
2: ikan ti wa affected mi o wa da mo but mo ri pe owo yin o pe mo
1: o ye play re
2: oluwa ni ire kan sumo obo fi awe ojo kan pere awe do si gba yen e ka jojo
0: e wa ba we ben mo gba we yen o do so yen so me kin gba we yen mo
2: e ni mo ba we yen o pe o wa ke mi oluwa ika o to fe se fun mi ire tin bo
1: kan ti wa affected
2: jo wa share testimony o all a pala de Jesus ti o oluwa ni omo ni o ti wo mi o ire to nbo
1: na wo re
2: ki mi se
1: mo fa la se ibuko re ko yo si oloji e ma wo program e me no bi mo se mo se niyan o won ni mo so pe enikan wo mi bayi owo re o pe ile niyan e wo nkan ore kan si nse kini
0: Combo.
1: So wa wa
0: o wa ti mo sise yen fun 8 months but en ti mo ba sise yen mama treat mi go obirin ni ma o pe iwo ti mo julo se kon se to ba se condition o lo ma ye ko ma so si mi o wa ti 8 months yen mo ti mo pe mo ma kuro ni odo e boya mo rise o abi mi orise ma kuro but that period ohun le ni kokko ri mi pe gbo lawon mi like ise to nse
1: ah
0: o wa ni pe ohun ni moto kan bi pe ohun ma fi si good condition fun mi ki ma fi se uber bi pe ki ma sanwo yen jeje die to ba in my own easy way mo da ti se lu se yen ri ni 4 years ago mo fe san 2.7 million mo san 1.2 million o de gba moto yen lowo mi so lati gba yen mo tin wa ru se pe ka te ma gg mi o like e not on ti gba ti professor yen to jade
1: e wa save
0: gbe mo di screen record e pe to ba jade I will come back aro yin ni mo ku oleko
1: se e ti wa nwa moto
0: most I have a 13 years experience in driving. Oh no, mo go ask me by lane.
1: Moto na le wa wa.
0: Ben.
1: Mo ti lu owo yin e ba fowo won won won.
0: Mo ti fun
1: e wa njeun.
0: Ah, mo njeun.
1: En yo
0: njeun ben sir.
1: So e ma ro wonu en.
0: Ah, in a day. Ise ti mo je that of me 120. Just mo joko ti mo calculate mo ko won fun mi ni 3843 naira every day. Mo de imagine 530. Ma pada wa ni 6 o'clock but ni sin ti mo ise sin mo le save 20,000 naira in a day
1: ah any baba settle me mama se gbogbo nti brother yin so so oto ni
3: baba oto ni igba ti mo so koko ma gbo program pe to ba ngbo inu e pe ni adura ma gba kan lemi
1: sha ya ya ya ya
3: gbogbo won sister ni wa ninu omo baba wa tori awo meji ni
1: o ti e ti to tori time mo mo pe nkan kunu yin ni se e je wa bere baba yi
0: yes sir
1: ni bo le le nbe
0: eko ni mo nbe ewe nla ni mo nlo church ewe nla ni ma
1: ni odo won le mo
0: be ni
1: e sumo mi e wo mi ni waju eni to ni aye atorun e te pade won kan manage ni ki se ni ti mo so ni nbo yi en kan si to nbo e gbe ni fun en to wi nti olohun ko wi ki se pe eyi o ni gbe moto fun yin pe ke yo bo yin ni se ni pada wa dupe e gba we ojo kan ko tun bo si ojo sunday o di 6 e to break se re te ri hun ka kun mo fun je pan ki se ru ore yen bi mo se gbe owo le yin ni angeli mi so fun mi pe ki se eni to fun yin ohun yo gbianju bo ke sun gan ni e mo babo e mo lo e wo bi testimony se nse wele wele iwo lokan in the name of Jesus se gbagbe n toluwa pa lase loni service alakoko ago meje service elekeje ago mesan o si le dayen awon omo olohun lati omo odun meta lati ti wo ogbon odun awon won ni first service emi gan mo so nti ma se now
4: lẹyin igba na ni ise elekeji o bere lati ago